I got a green.

I got hungry.

0: Yolngum radio wantawe
1: selba chamna bidin ya nyu jo ngalan amma fikibi yuni amba bidi imbi bala jiri baba

Yo, ni mana kaya ko Buffalo Soldier. Abai Bob Marley. Confession mga kol. Editing ka 3T. Coming up next little tune mana kaya ko New Rules by Dua Lipa. Mga mga yung radio 98.9.

You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.

Yo, hindi mo kaya ko alone. Ava Max, mga Alan Wuka. Kanyo version mga ko, the greatest Zia. Yo, coming up next to the tune, who's that chick? David Kira, mga Rihanna. Mga mayong radio, 98.9.

Yo, ni mana kaya ko sign us up ka ina ka universal mga call super duper man ka toy box. You coming up next year doton mana kaya ko nawe a party by Diamond and mga ma yung radio and 88.9.

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan mo. Ka numa ko ngama yor ngarai

Yolong Radio, napraga nga mga tipong ordoon jingor.

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo book mak ngaranya koen jula kanga man maka 88.9 FM Yurong Radio.
2: Yo namer book pak friends ka families tonja dao nyumokrin bing real tinto ju na prongal radio lil abodo announcing numalang uning eto real tinto mind plan dorayon naman ito aral to jama mining lease wangaw mala ka daray no malang do ka napurong jama mire mala dara na po nito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala do real tintong or napurong ayang lecho mire ka respectful ka continuing napurto communicating no malangalo Marga Napurto Rambangi, Kunga on Jam Mangala Palmiruga Wanga Watangumala. Muninijal, Puludao, Dipani to contact Nambalil 0492 415285. Kabuluara to Dorakam Nambagam 0492 415285. Or Dipani to emailing along. govcommunities@riotinto.com Kabula Rakama last na govcommunities@riotinto.com Kabalanya, thank you.
3: Yo namir numalang tau dau listeners kumala. Happy New Year numalang New Year mukadwal. Gam duanja this year ngarato nguririn dao kanawi yokam New Year idea malalimurong resolution go. Maktol nga ito, wag nga malatawi na malang interest wikam nga nga mali rin matuka. But, it's a bit of warpa ko malayong yung I hope nga ito nga area nga nga raya ko yung numalang. So, before limutong nga niwa nga namirin niya, aratumar manirpan o maklurkon manikay numalang.

Yoga ngorong ngon mangon nga kolkan stolen gen ngor mala manika ya ko proud proud woman ka being reading Adam James Children of Sunrise ka kangayin hulmanna Archie Roach Old Mission Road yen doliti mala manika ngara ngorong ngon mala ngir par wangay ngo pat manmak this yen wal nga ngon dwal nakon book Book balanya, you're blank nungo dali pages jamala. Walang angur jan lokal. Tao mreo. Parpurong ni yuruk tun dungara, you're tatil ngay gawin na palang ateling ngay last year pung ni nung katao malang ni tarawayan ngora ka try ni tung ni digama dao this year ja. Marapan ni dorale, ngateling ngay walang adipal. Nguli ni jal, ito yurta nungo ni ngoro irin. Make it as a blank page nungo walang angur. Yurta walang nga. Pilibala niya nga ito li limurong na kun walang nga limurong na kun book. Limurong ulit ka reading. Kangunili hindi daw ngur book ngur ka opportunity gul ngayir. Ngunili hindi buhaya ngur pages ngur malanito marjino ngoy ni idea malawakiri. Ka yaka walawar uro niya kus ngarain do ka try kung gayon malayin dili di area ngur. Manymak? This yen na nungo dukkar nalchen nito ngama ngama yun nungo ini nalchen nito kung kayon merijambi nungo ini walang nga marga nito ka manymak kumyan nina well tarawa doal dukkar jamala manymak limurong dukka marichi ya koy na mir marichi limur to doan ja ngurungo nito ngayatam ga hop nito ka ngayatam ngunin na nito ka Nguruiri yun, nungoy ni, kanakunin to kanakunin ni, marinirpan mir, diyak iyaw yurtaw, nguruki ngunin yung rumgo. Kaya ka nito nunanawin na ni, let down. Ngunin yuan, manymak? Tung, kusni ka try new things, nukal walang hangur, nunato yak ka, nalingula rumdo, kulmaram. Tring, active dike pungartur tia ke de yuto romgo munika brika yon mere tipali de ka na ba fon si men mak things ahead no kal na lang ay na tungrungi de ga manak kunika ngay ngo mere ire ibe par kol na ngo nak kuni jal trka ditu na ma this year rom tu na ma lang pun no kin gal ni five ja Challenge nito nuna na yun na niya. Wana balang nito di ang hindi no kal yurtay wal ngay. Julok maram nal ni kadoli di heading. Wada dito bunang wana li di. Yo. Toli di first five ngalan malang yako yung al. I hope na maka ngama ka mardarangan. Yo. Toli ngalan malang do pulo nirpan manikay.

That was the Malang Paradise, Manikayako, Young Guns Mala, Ka Milky Way, Warren H. Williams. Adanya balai dan garungir, Daul, Numalang Daul, Manimak. Number 6 jenito, always itu ka happy nina, biak beliki, yul ngawalalang, manguci gurupul manimak. 7 ya, manimak keloki ngata. Because ngurung itu akan nyanak change nung kal happy nualang ngur, just by eating manimak ngata. Number 8 enjoy nito ka bitchan lingo. Each day to ka jarayun. Number 9 nito ka bailakaran na mire urum gumaring gittir. Pinidal yurtan iya nito bailakaram ga. Nangur ngula mala kamurungur nukalangaw ni kurutu mire. Kabulo. Number 10. Reading on nito maring gittir. Read nito ka more often. Reading ay dalman yung maknungo. Ay ito na nagaraman gum. Kin bulko mo kano na tuliya. Kabulun. Ka-exercise ki daily. Manimak mo ni meritra nung health kurum ko. Ka waro dali kalil ng nukong. Less ki waro ko yun. Yaka ngay dali manimak nung health ko. Yurtan dali ya. Ka whatever nito ka doing nga mga may nungo ini. Ngay ang ngoy dal yuk ki mariki. Yurta kurudukar kurudali ni ka na nga mga may nungo ini. Stay strong. Ripun itu kaja mau larum, yutau dia mau, itu. Wagan gun itu ka quitting nang rali, gun itu ka save narupian, nak gun gula mala extra. Kam gym lil itu join ripun. Wagan gun itu habit nongo ini drink mala dalam malam, ni mukulin gun gak kapun gamri terluka. Ka if ni yol ngo ini nong ka problem ngora ni ka awing mala ni tu nang gula mala rum gun nak credit card gun itu macam ringgit terane tu credit card mala macam paying off nala. Gomoror korkon amire, itu. Maringit tere ni to karipun learn to plan for things. Yakan gidangal yur marki burturu ane milwang al dawin al bin al wan way dikit palaki dangar yur adian ya palaki korutu miru na ringim up. This year ni to nuna na ina ni responsibility miri ane miri ni to nungo ini ka ngatil balanya rao malawlang dun. Unal ngulan to kamarichi ben. Yo. Kamarigit tinya rao dalurum guli murung warpam ko. Ka learning murtu nakunro kaja. To kamarigit per kanang maram rupiah budgeting saving. Ya balanya. Tuwali di malangoni dao limurong dual. Ka lastly, nito enjoy. Dual yurta iya because ngayda tu kayan nganjara yur. It's only first month. Nito nungo ini enjoy na ngay kadiyang kama nungo iya. Around nguni di mala things. Kung nguni natyar nga rakan malang romi ako yang ala hope. Warwam ko limurong. So, di alda ko dao in dawar yur. Dua lede. Area yang udah kan gambar orang nak koni kanga yang umur itu nunggu tuh New Year resolution. Kaduan yang nu malang, tahu listeners ku malang ngarak kalangau request last just something to remind yourselves with nalcerni kan orang nunggu ini ngateling ngong ngatangal nalcerni tu nama kayu takon nama. So dan yang nu malang warpam. Till next time. Kaduan yang makan ama. Tau show, you're on radio.

0: ngara chani ngarpi ju yo ngara rula kamad wala dao te akumata mata first ngai dola establish tola nyamata mata nya ka dola ngana purunina na yora kamari ngana purung dola wanganya tola nya mata mata nya ka ngurungunya work through na wala dola out station mata mata ngura Kaya kunya ngai dwala ngai bal changna prunina nya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adula ngara wanga ya gora adula ngai wanga nya ngoni ngin mabuk mak tiro bungang ngonga ku gori dwala dao tula gori ngo dao ya ku ngoni ngai first established dwala air station mata mata ka dia la dwala iruna ka you listening radio 88.9 FM
1: Luan dia malam orang buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, malam malam orang tu tukar, nalcan malam orang tu nganyanguni, kunyambi nguni, ngai kengai tam malam tu nganyai yucu alakum.
2: Yo buk mak numa ngana mermela, nama numa ing.
1: Yo nama numa buk mak.
2: Ngara tu al kamarang, Howard Imri, ads boy jamamir.
1: Ayo ngara kaura, kamarang yang balenya linggo, nama numa buk mak.
2: Linyu ga wangana mer. Kadawo lakaram, martu marangi kum yungana, nado al dao, kamayali, gambling, badingai mukru daruk, yuru ngurangaika, dela dawan ngur, kamakbai communities ngur, nakun galuin ku kapuak, ramanganing yuruwe animalang ngur, even mak homeland ngur bai. Yan nama daruk, kamayali ngupan, gambling boy daruk.
1: Mak.
2: Nakun mak koki buk makku ngai mukru darok. Yang kelim remangi na doa gambling yok cak.
1: Baik ngon nakun ngai ki yol ngon darok cak ngori nakun gambling ya kue balenya.
2: So na doa ngurung ngon gamar o lim rong. Yang ngon bala. Nal chan lim rutu wanga ga larum. Mailin ja ngurung ngon nalai tu yong ngoi yutjuala kum mari bing or pokies ngor. So pokies doa nakun Gambling, but gambling ya mak pokies ka na wirpun.
1: Yaraman.
2: Yo.
1: Wungan.
2: Wato.
1: Ka na wirpun na kun numarichi.
2: Ka lottery ticket na.
1: Lottery ticket yo.
2: Yo.
1: Dice. Ka dopolo.
2: Darawan muka.
1: Darawan muka amritere.
2: So yan going ngara gambling go. Na doa maile gambling ka na doa gambling daro. Number mira. Kabulo jal gangora.
1: Yo.
2: So gambling na kundopulo ngor. Nyal kakal ga yo kakal. Ngora ka?
1: Ne mak ngora ngay ka pili ngalitori punyan wakal nguni nyar ngay wakal. Yabiyan ka ngulong ngay yuwal ka ngulong ngalito yuwal puli yunula na ako na kong rupiaw. Ngulong ngay to yuwal tere wakal nguni.
2: Wanggang kong ngara goya nga?
1: Ne.
2: Darok cha? Kalnga bira, nakun nguli yultu marichi dopulo lil, ngay nguli marichi, uwirpu ngay nguli marichi watar lil, u makyaraman lil, na dawal daro kamayali, na yuakcha.
1: Palanda ngay liwipin marichi, palanda wa ngay liwipin kam, adatu kalnga bira marichi, yuwalk ngay liwipin marichi, kalnga bira. Yan ngay tu marichi pala, watar ngur, ula nami yan, ngata marichi luka, liwipin.
2: Manakai ngama.
1: Manakai ngama. Kurutum rin malanyo yapin malanyo na kun munili kumur ngama tili meet yap yan. Wabot tebati ugal nga bra yan malay nga. Muni ngay li balanyo na niya malango na kun bulun rao niya rupiah niya gambling kun niya lai juluk tun yap yan. Muni ngal nga bra.
2: So especially de la dawan ngor. Ngula yul ngay nguli merci water lil. Yuak tau dudin dawu. Jau yu ga wanangay gawanga. Yaka gal nga bira yan.
1: Tawon nga bango ke yol ngwal nga tuwali de ngore rom kal nga bera nga ratu marichi bala watar lil bango. Bul unaraw, mara naraw, rupiaw.
2: Duol, yuok na. Yuok tao.
1: Yoga, pijan bila nga ikangon ni unay ngora. Unay bala talitali ngon nga unay pipi kumina tingon malangor. Bango nga ke kal nga bera ngore. Yol ngwal iwa nga pijan de nga ratu kal nga bera marichi bala gatil nga bul nga ratu. Kalnga bira, kalnga bira tarok yan karamat nga pangur.
2: Warangol
1: po yan. Ginawa yung unang bala, wala po nga ijal, win go, maranara.
2: Wananga.
1: Wananga yan, ngura to ka. jail. Ya pelanya wananga ka jail ngura tu ka hindi meter.
2: So pulo lemon to go anga nakun muli rupi amir muli yo walau tu guatman ganinna jail mer jail ngai gaukun ngatau pelanya nakun goya. Goya ga jail yo ga gaukun ngatau mak runarau alaro mula nakku ngata ngurungun muli ngai jail meru mak bili gulan nangu ngata mer
1: dulpu nakun ngai ngatel dulpu ngai nakun ngai pelanya meranu kamarci nakun nanu kalbay ngun bulu ngatau luka narau nau nanu kalke dalakar ngore rom nakun nanu kal nakun ngai nauen meranu kamarci.
2: So muli yo ngai tu marci dopulu lil o watar lil ka rupia gangora ngai yindin jau rupia
1: yo
2: naku ngai marci. So mak main mak going a ngaleto dual yongo ngai nguli marci nakun buku watar ngai
1: buku gacinao
2: yo na yo akta dau ngai nakun rakun amir ngai goyau o mak bai ngai nakun goya bili jal yindi kangora ngai ngole galarum ula na laichu martu maram kalukka
1: yo
2: ya palanya yan goya ngara
1: yo yo
2: arte nei ka goya ngara kutra
1: bijani mak tikai ngai ka yan muka ngai le ni yol ngo we po bijan alto bir ka yan ngai le yol ngo we po ngal to bian ni king unang kuya ingara to gat ma unang kuya ingara to bir ka ngara ga den kingan we ngai una una balanja una rupia rupia ku yang epen dura berkayun ayan ganya bikin nama we pun maktikai ngara mak muni ku yang ngundi ngara tu balai marci bele ngai ngundi ngara ku namer ngai ngundi warta ngundi ngara ku namer ngara ngai kara ku mai ngara ku yang ngundi ngara ka marci balai
2: buk mak ngai marangi watongun
1: ngai buk mak marangi
2: nakun nak jangai tu jama martu noi business kor ngai tu noi jama ga rom kor ga business kor a wirpo ngai nungu marangi nguli ni goya nguli ni customer jal mer naku ni guachmar ka jal na we maranarau
1: yo wirpo ngai nama tuka ya bian bilingai tungu ni ngai pi ngai jama di nguni nama lain ya bian nan ngui ngai marka ngai tungu ni nguni di ngata lachu ir ngara kalkuya wal ngara tu numan bila lukan ya bian.
2: So ngai ga goa ngara tu wal rakuna mer naku ngara marci watarlil lo dopululil martu maram rupia nakun ngata nakun goya
1: yo ngara yol ngo kuyan yol ngo ngara o japa ngara o na ngara ya pala nyamarci ngara kabala ya nakun kakina ul muni ngara ya ku kuyan pili ngara ngay tuka raku main ngone ngara ku ngay ta raku main ga na ngara kalkuchikang ur
2: bili ngay wirpu jal mer ngai jau rupia nungo ka nokung mara ngai tu noi main mak business run
1: yo
2: ka darwa customer darwa rupia kuti kangur
1: yo ya bili ngai jau tu ngai nang tu ni nan ngai uni nakun business ya ko
2: yo
1: lai tu kondo yan tu no pa wander tu ka
2: sa wana ngai wirpu wangangur nakun yaraman ngur watu o
1: lottery ticket
2: Watango ngoriki wango kabalao ngai jal customer.
1: Warpa mol gajal ter customer.
2: Ngai jal mer customer jal mer, but you walk your rock on a mer. Ngai customer martu rupia maram being or game ngor o ngai watango pala watango jal rupia customer ya balanya.
1: Ngai rock on a mer jangu ne watango. Ngai karaku mengkuj par ngai kana kon kuripan. Palara ko manga ebian
2: ka bikang ngora bai
1: bikang kanano ko ngora
2: martu katmram
1: yo nano ko ngama pe bala ko ipa nanga e kango nanga e tamen rakking bikang bari janga e ona wartang oi ebian ngai ga ne marchi ka stama bala ngai ga katma man nga ka stama nai ngai ku ye nguna kastama
2: a wirpu na kun kastamain gambla rupia jal marana mer bulu ngai ga goanga ngara dual lucky. Lucky day ngarako, lucky darapu ngarako, lucky gede ngarako. Palanya tau kongora.
1: Yo, bicara mak ngai tu berkat ngai uni nakun lucky nakun maram ngaratu ya pelnya mele. nakunda kung ay light yung aktual mara na meron walo gato na kung ala maram na makaratukat maram na mo mara darwa ya pala niya ngay lak kira kung akong wal ya kung akong pala niya na kung alito bichan di yung aling lakram alito ngulan na mo na makaratukat maram gato ngulan na mo na ratukat maram ko ya muni lak rakuto
2: yo. So nan mo going on away ka makdual laki ngarako gire o walo o namba o ngula na bili ngai ga goenga ngara dua rako na mer ngara dua goeo ngara dua rupeo but wirpu ngai gaim ngor watango ngai yok ya rako na mer yaka playing yaka game playing
1: yo ngai pia unde bili rako na mer mar ma mara ga na na kun jal trinja ngoroke ngai ngona rako na mer
2: ngai gaim ngor watango ngai yok ya rako na mer yaka playing yaka game playing
1: yo may pia unde bili rako na mer mar ma mara

0: Yo, Book Mac Narayaku Laura Fernandez, you're listening to Yonhu Radio 88.9 FM.
1: So, yan going ang ara, gambling go, na do al maile gambling, na do al gambling daro.
2: Yeah.
1: Number mira, kabulo jal gang ora.
2: Yo.
1: Ga yung ay, yuok ja rako na mira, balanya mira, o nguruk no ay gakal ga wangain, gambling area.
2: Tu aling ayon ni gambling ke wal ke aku na kuni.
1: Bading ay wirpu lottery ticket yaraman wungan dopolo
2: dice
1: na
2: yo yapanya. So ngay di ali na kun bulong ratu na na kun bular mam tu alkam gambling yang ay kun ito nambang on dele uning gambling ya ko.
1: Yo.
2: Namba mire yang ito. If ngay bayang o namba uning wakal yan wakal ngay yakang ngay gambling ya ko.
1: Yo. And if buying or numbing, you could do all gambling there or fit. Yeah.
2: Yo, buying or yung ay gambling, unay yako fit palay na kung ay kini manapul palay.
1: Unay marama kong ora number mera ngulan na game

0: kabulu yindin jau rupia marana rau dual gambling ja
1: ka we punya kurunguni bala yunguni gambling wala tu namba mere jal tu gambling go ale tunguni nakun jur kal ngal tu nakun bulun al tu maram na
0: yo
1: jur kal ngal tu bulun
0: yo kal ngal tu bulun
1: yo
0: ga natin yengai bungan o minti o margar nama gadarangan dual nakun goya ngar dual rakun amer yan goya ngangai
1: ngai nguni nakun ngarato nakun pul inda yolkal nguni ngarato pul inda tukang nguru kali nguni ngai ka una pla beng bar rakum yol ngai ka rakum nguru kali ngarato ngarain pul un
0: yo and be kangongora nakun nguling ay yo akte na ay bikangur kat runaway ngay nguli marchi ngay nguli daninna ngay nguli bulton ngay nguli jao winguyan nakun ngay nguli jao yo gawanga
1: yo jao
0: yo yakayan goanga mak ngarato makpae ngo nakta ngarato nguli ngay yo ak nakun gambling ka bikangongora ka ngai nakun gatmana woi ngai nguli
1: ya pujan
0: ko ngai nguli marci ya palanya aktual jinawa gambling boy dawo
1: ma main aktuale bok mak
2: yo so donja program 1 ga bulu program lichilanga lemrong bok mak ko
1: yo
2: martu pulularum ga goanga ka mailing upan wirpu gambling ga Pokies Pedawo, Wirpun.
1: Yeah. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tunjamala nakun program malat doi yang ngunyengai mari Northern Territory Government.

0: Namara Numang. Billy Linyo Gamarang, Ganina Deala Adsgor, Studio Ngor, Angarado Al Gamarang, Howard Amory.
1: Yo, Ngarang Gaura.
0: Namarining, Gutterang.
1: Mind Makaramare.
0: Yo, Ga Program One Ngor, Limurga Ngama Darawa Darawa Dawu, Wirpu Wirpu Gambling Poidawu, Deala Ntingor. Ga Deangon Billy, Limurangama Manakai, Dopulupoi. Lachu dole noi manakai ka wananga woi ka yo mala wala noi manakai tata yo
1: dole manakai ngalinga kol mia marwal kan ga talwang ba puro muni dole tele wal kan dar dar na manakai
0: ya pe chan
1: iri cha kondi
0: kurmo ngor
1: yo kurmo ngor wanga kurmo ro
0: ehe ya pe chan so topolo ka kad boy na ngai noi dau dela alam lain ngor Nata ngai start ja ka wana ngawai ngai kaja.
1: Kuya ngangara ka yur mangatrai wal balanya meri ka ngal rali. Rali meri ngal duali di 20.
0: Ngatil baman?
1: Iya, ngatil baman.
0: Ma, ka naku wal nawai rali kango. Ka rom wal nawai kango o kajan.
1: Ka ngal wal nguni yuru kakal yan. Paeng wal rom jaga ngal. Walang ko yun akun walang ni kal nga brao yan ka ngal dya wala pimbiyin bul yur. Mga tarawal palawal mil guru para yul ngun na yun. Bala ngayon yul ngun na nga la bala ungele jaw yura.
0: Sa nama yan yung ngun na yun. Ka dango yi bili bango na yung mga tarawal nguli marchi. Yan nina wala ka goya nga ka mil woyo na kun ka goya nga wala. Why? Lachu dole na kun ngatil. Kadeong balalamar ka nina dopulungor.
1: Ngi, balinya mire ngunin nga yung mga taray na kung rungin na yung wangarungin na yung albalay yung kapuda pilawalangal niya wal niya ngunin na kung tulikun niya yung ngunin liya waro irakan. Yabi jara, liya ninan walal manapan min liya ninan balakan ni wakal ngurandan ngunin na kung ngala yabi jara palakan waro irak. Yabi jara, muruki jalo ngunin rum ko. Yung mga lahat orwalkan mo ni nagatyan wakal kal nga bra yaka nga yung mga gambling kaya ako.
0: Yo, delay, bango rupiah.
1: Bango pala niya mga rupiah, bango.
0: Yo, akwaray.
1: Nakunuin na nga ito ng ulan nalitian, muna ibili ka kal, bango na nga nakun rom dyan magpahe. Like yun mo yun na, bango rom rin, nakun bango rom dyan nga na.
0: Yo, rom bango, ka pala niya nakun World War II miri.
1: Yo, pala niya mga niya walkan ni wal niya mga nga mala nakun Alam orang ini jamah mirmalah meringum malawalkan ngalawai orang-orang ini nakun bul urwalkan muni walui.
0: Yur mak rupiah mir balanya miri yakai yang ngalawain bul urwalka ka rupiah gongora.
1: Yo nakun muni nyualkan ka gambel yang nakun rupiah na rupiah rupiah nualkan bul ur.
0: Yo balanya miri gambling ngurir yur anam lain ngur.
1: Ya.
0: Dangur World War II ngur. Nakun miringa walau ninan, ka nama, ka maringitin, ka gama rongan maram community level, ka yeralka level. Ka michin midi, MOM midi, nalti walau ka goyanga, noe kaad poe.
1: An michinari walau langkal naoyo, goyanga naoyo nakun ngayengu ni yaikur.
0: Naku dole, nalti walau ka goyanga balanyo.
1: Makwalkan ni bijar berkail nakun ngayengu ni yaik pili. Walal gangal dao naukul nakun jaj kur tangun walal gangal wal michinari malapala ngay nguni walangal kan ngoran nakun ngay duwali katpoy rom balanya rom nakun ngarato wangay doyol ngoy manangir ngarato kawripo wal yol ngoyal mula na
0: ya bichan mak balanya rom wal gagawin nakun rom manangin yoy
1: nakun ngarato ka manangir ngurungi na ngarato ka bulun
0: Ripo na kun dong dong.
1: Yo, ripo na kun dong dong. Uni wal kan mak uni nangal wal niya mikinari niya mala. Pala wal niya kan jal ting ngoroki.
0: Bala niya meri, dong walal, rom ka ngora, manakay ngor. Dong walal.
1: Mak pa, uni kan uni, pichay wal kan uni nangal, lurkun do mak mikinari. Yabi ya, lurkun do kan nangal duwali, dukar mikinari mala.
0: Bila ingar ka ko, nga mak lurkun Yung mak mardangang kangayatang margaukin na kun marduyo ngay o namer kaad na kaadopulun.
1: Bichani mak maribili makalurkun doyol ngay di kayo nga niya ngayatang mardap maramduali kaad na doyo komak wangar komirual kyang ai dole magatra ong yan jama pu ngambia o ngapa ong yaka wangar wong
0: so yaka yok ja doyo
1: yaka doyo yan balanya nakun
0: dao yan yo
1: nakun balanda kur ngaya ko history atual
0: iwa korai bele gong boy dole ga ngatil mangatra wong ga deong bala balanda wong ka buying o ngamang ngamang yun o wang a factory anam lang or buying o kad ko yan.
1: Yeah, ngatil ngro dangal buying o kan yol ngo balanya yung malay na kunji mo ko malay kirip malay balanya rao work to na rao jama o ngoran.
0: Puku jol mo na woy, ka gong boy, ya ka wang aro.
1: Yeah, yeah, mare, no.
0: Dang o mitin mire, 70s dun. Lurkun missionary kangora o gauke book makwala noi winya yur kana jambin kana happen balanya mirin 70s tun ka 80s
1: balanya emri yang one walu na kon ngai medicin yurtan mala del kororo ngale murung dan la pal meri dual bala balanda kor na kon ngal ramret nan kapman moya ko pala ngai mingin biliura dawo malangoni na kon ngai medicin dawo ramakin ngai medicin are ro muni ngay minuri pun kapman tarom na kun drop turo. Yol ngon yaka na madiang ngon bala na kun ngay muni ibili na kun nalcharo nguro ngon mail grupper ngay mangataray rom na ngon kaat kuya nangala inarang ka puli unaraw. Puli unaraw na kun ka bay ngon ka diang ngon bala na kun berkain o dinking yol ngon na kun ngay duwali rom mir ngay diang ngon bala yor rom ja bay ngon ngayin ngori na kun dagay unaway rom Jungaya nakon Rom, Jungaya nang kibay ng ngori nakon tare ki Jungaya nakon Rom, ngro ki gamro kat ko.
0: Makmain mak limerto golyon dao ngor, ka manakay ngama, ka dao ngor manakay ngor, bulo to rong ira dao lil.
1: Yo, mak.

0: dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyngor ngama ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: Luan dia malam orang buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal malam orang tutukar, nalcan malam orang tungan yang uni kunyam bing uni ngai kangayatam malam tungan yang yucu alakum.
2: Yo kutra.
1: Yo Marie.
2: Last program, Limerong, program 2, up on History Poe Dawu, for Dopolo, Ga Wirpu Wirpu, Nakun Yaraman Mala, Dialanoe Ntingor, Ga Dunja program number 3, for Rome, Naduale Rome, Yaraman Ngor, or Wirpu Waltanoe, Muli Marachi, Newsagent Little Maratu, Lottery Ticket Maram, or Wirpu Waltanoe, Wata Little Marachi, or my hotels little yabalanya. Na room gangora. Ka wanna go away room. Dwali no gamaro limarong tiangumbala. So being or ye, madam a darok ngada go goinga. By the no emokro darok on the kur. Regulated. Nakun room mir.
1: Room mir.
2: Ka wirpu darok unregulated.
1: Room mirro.
2: Yaka room mirro. Nakun buying a room. Dwell maili unregulated jat. Ngada nakun wuranga chara o ngula na.
1: Yo. Pian wal kau ni wal nak kun boleh nak kau ni lain nak kun bicara dia wal tu pian berkain kau yang nak kun ian dua luang a.
2: Yo, pahing uga ngore nunggat gula na.
1: Ujung gaya ke pahing ni.
2: Yo, wanda jungain.
1: Pahing om.
2: So book mak limur uga kau yang a mak jungga emro ya balanya.
1: Yo,
2: ngore kiri noi kakau nak kun unregulated na room pahing on. Awer pun nak kun ngarale room gangora license mil.
1: Yo.
2: Alpine, the Whirlpool shopkeeper of Mala, Warpa Mala to Noe Selim, Ukari Walato. Namana Walal Noe Jelim every day, every week, every month. Milk Nuga Noe. Ninna.
1: You're going to go to Dolly Room, Muran, I can rally when I can roam Muran, Telkuru and Lukan. Orong and Lukan. You're going to play and Tunopay and Walu or Luka, I think. Madam Midpa. Bayang kan YouTube o YouTube lai o mall yo mrat bayang ogat lokan yo lungo yan muneng ai kan rom ngoran nak lebelnya
2: balanya nak kun ngarali nga tilbaman mangga tada meri ngala palian dilak mala dulmu yan gan noi baki
1: yo
2: nak kun rom gan ngoran
1: rom ngai kan ngoran yo
2: ya kamain mak mialko
1: yo mialto kan bayang ubon juro
2: yo ka jamar kulin balanya balanya bele ka deang bala whirlpool mel gan noi nama gamakram nakun room buying on.
1: Yo room buying on nakun nebalanya.
2: But room para kung ora alpao.
1: Yo ngora ngay ka room di alpao. Kung ngay ka nakun license ngay at ngay tungo ni jalim ka gurupan.
2: Ka licensing inspector mala, milk mo mala.
1: Milk mo mala.
2: Being or dawan ngor, guatman gangang tun ma, milk gurupan no eri jura mala in records for cigarette sales ko.
1: Yo.
2: Nakun main mak room, yaka do al mari mer, just yan dunapain. Room go malto na mer ngay kakaon dya.
1: Yo. Unili ngay na mer ngay baye mer ngay ka room ngay ngay tung ngay chunga yang unili yalla mer room manok tundi ngay ngay tung ngay chunga yang jablich man dun mil ngay tunama ngay ngay raka nakun 15 year old na to baye ngay ngay chunga yang unili tunama way room ni ka bak mram yaka nung ngay ngay ngay ngay tuling ngay raka nung ngay
2: In sign gangora.
1: Well, sign na jura. Ito mila kram ka tuwal jura.
2: Ninja, under 18, bayang on ito ng angtun ka bayang ng araleo.
1: Yabala niya nako.
2: Yabala niya.
1: Yo.
2: Iyaka tuwal na yung Murray Mill, just yan, dunapa, ka lakram, ka marigi kum.
1: Yumaray akum, room mil ngay dal, room ngay kadara, room.
2: Marja jaga main makum. Yo.
1: Unawayok ngay kaya kuya mila kram, unawayok, ping or na ngom, urong ngong arak, ngor parang at ngor dawat.
2: Yo, so we're po room gangora. Nakun supermarket ngor?
1: Yo.
2: Ngatil, Mitchin Medig, 70s doing by. Uli ni jaal methylated spirits go, cleaning go?
1: Na, matau go.
3: Yo, matau yako.
2: Marati taratar kumwangain ngula na, nito jas yan ngangtun ngo maram, methylated spirit, ka baim. Ka deongum bala, room gangora.
1: Room ngay kangora.
2: Yo.
1: Angay tu yal lang ni nakun bian yolong na kun ni kabijan, yaka room berangay dual.
2: Yo.
1: Ngay dual metal respect room merang dual lingkun.
2: Nako bere ngay nakun nawe yaich kur jamar kuleo.
1: Yo.
2: O nguleo ngay nawe.
1: Luka ngay to.
2: Buku ngana chi ngula na.
1: Yang tun ngay jur ngay tun ni luka ng bayem dia room dia bayang unan ngay.
2: Yo, sa dual room book maku balanda yongo.
1: Yo.
2: Ngurki nawe methylated spirits ko. Ngatil nja main mak, rom baing on, ka deong bala.
1: Rom gang
2: ora. Rom gang ora, yo. Naku New York cha, Watar, Bunbu, Sky City Casino, Watango, Ngoriki Wango, ka ngayatam, license by.
1: Jora, kain jarimere.
2: Martu dukar lapmram, ngula naku jinawa, Watar ngor. Ngata gang ora.
1: Ngana chi
2: gang ora.
1: Unigiri mala. Jing mala.
2: So we're poor. Indi poi noi.
1: Dable
2: na.
1: Ardopolo. Yo. Bullet no lega.
2: Wanga in balanya nakun. Yungae. Yoto. Or ngalapal.
1: Yabian.
2: 15-year-old ngae.
1: Ningae tungara yuchola viptinja.
2: Yakaganang.
1: Yakagana.
2: Bangungae to garden.
1: Nungat tangokang orangroke in 15 win nakun.
2: Ngana chiu. O bangungae to garden.
1: Ngala in a bullet no.
2: Pangon.
1: Yo.
2: But main mak ngai to garden, ka mauktun bapa ngande o gur to mirwala.
1: Ngatau. Ngatau yan yang tunau. Yabian yo. Ayakan yan ngoke ngori na kundukar nguni ngai to puli unja o ngani chi lukang unali o bayim jang ngani chi.
2: Yo.
1: Yo.
2: Do a one gang room kangora.
1: Kanan ngokang uluya kuya dukar ngora yang nan ngokane and license kangora.
2: And we're po nakun ngani chi wala nguli. No eh, jelim, ngani chin. Wurpu ngai noi license for nganachio.
1: Kanayan. Nganachio kanayan. Jura ngai license ya kudu.
2: So, Sky City Casino, Watango Mala, Marta Marangiter, Bookmark na noi room, na Waiokner, Yaki yan noi gakao, but you octa noi being or noi jokering or ngarak or Northern Territory Parliament. Wang yan ganato. Wurpu nganachio.
1: Wurpu nguni na kun malawa yun arao.
2: Yo. I got dually in a way. Ngurungu, Gamaro, Limerong.
1: Yo.
2: Lichelang, Diongumbala. Anjamuka.
1: Yo. Aligulion DL. Manekanga, Malamurtuga, Turang or Manekang or Yalangal to Bukurung, Irdiga, Buluanga number.
2: I'll let you dually.

0: Walam dango. Kawarmok na 7 p.m. na.
1: Yo, na merbok pag friends ka families don ya dao nyumokrin bing real tinto yu na prungal radio lil na bodo announcing numalang. Uning ito real tinto mind plan dorayon. Naman ito aral to jama mining lis wangaw mala. Ka daray numalang do ka napurong jama miryo mala. Dara na po nito nama wanga marking boy o bounded boy. Ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala. Dol real tintang or napurong ay ang lecho mirga respectful ka continuing napurto communicating numalangal. Marga na porto rambangi kung kayo nga mga napalmiriho gawa nga watang umala. Ngunin ni Jal, pulo dao, dipal nito contact, nambalil. 0492-415285. Kabulo wala to dora lakam nambagam. 0492-415285. O dipal nito emailing walang. govcommunities@riotinto.com Kabulah dorak kama last na govcommunities@riotinto.com Kabulahnya thank you.
2: Yo, ngayam ya ko kuramoga jinalai begajam arts kam. And you're listening to 88.9 FM Yolngu Radio.

Yo, ngaran yako, ango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, mai mengondara ko, komat, ngadi mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, karpo. Ngaman no maka, yo ngo ereo, tiara, erkala, ayo lingon.

My name is Gertrude. I live Boroy. And I'm ready.

0: Yung maingin mo rakun yung Rajaim sa bayong, diyal na kung makangama 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.
1: Start it.

Yo, maka nga mayul ng radio, raman gining kati ulkur ka, kaya talamra, dual maka radio nga madol, balagum murukat chirkun kalik ngur. Thank you.

name is Nikita, and you're listening

Ya, ya, ya.

0: Dura niya daw nga rin la kama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong ngay. Yulong radio. Yulong radio ngay nga napuro marichina day ka ro. Tula buru girls. Pala ka. Marang lang na buru wapang la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Manala. Gulong ra. So, dua lagi naman lang ko di pala eh. Ano naman yung orang nga, mahalisnis. Daw ang nabarulang ka, mabiyar maka. Daw, baman ko, bila niya. Yan ang nga naman lang ko. Yo, bila niya. Dua lang ka, nga atilin niya. First one, yun naman lang ko, nga ram, lakarama. Tatam, gulon ko, kuraritina. Wili pa yung wala yun. Yuto yako tatam tawal wengina wakwak kongo pingu yangai wakwak jamar punga ya rakaina punga yangai tanga rungine yangai wakwak ja nanga yangai tatam nyana rungine yangai wakwak ja nanga yangai tatam jagora na kal kal yunana curung ayi ngaya work tu nana mari kita pijan na kam ngamla ngamla ngamla why waku markap mi tua ngaran nuna ngaparangan minangga kuna yunaya pijan ngayi ngaya work tu na wak wak ja ngamla Pienung upo na nga rin na chay kong to. Ngayon ko nga rin nung na nga atin na. Ka, yuto yu. Yuto to markap yung ka. Yuto to.
1: Kuya.
0: Wala ka di ka ngay chay kong cha. Nga rin nga niya na wambal bro yun. Ngalindi, kangalindi, kangalindi upo na manda. Nina na ya. Nay tatam ja wir kultin na gulartina
1: ay junna mere
0: wudi pe mi yo wal yo ngay dara mundan ngo chaltina ya ko kulwani
1: ay
0: ngay yanan ngo tatam ja kanyar man tunana ya kawin ja madangatun minana Kayu tu ya mada kulur kun, marma miel cha, kawede piati aramu. Wede piat mingai, walu ya, dal nanti katarana, kakur murtina na kapu ya. Ngai ngu mada kuyumur ku ya, raku raku jinana. Ngai tatam jengatinana. Wui natika ngai ngemil kari ya jul yunana wenga na jamar kuli wena
1: yo
0: we ya bullo walnga walnga tina madanga mla mingo ya ka baba mingo ya wirkina de kung mina
1: okay

0: Pengaya mi aku Andrew Gurui tengka tu mengaya napa ngah school ka napa ngaro tau mayam napa ngaro school work mi warau na adal ka happening ka tu ka tomorrow ka Saturday napa ngaro wakalo ka also tengar mayam ngan mangar mayam tau yung radio yung tanaling kujawo naga najal ka birka yun ka najal ngaro wika malam ng kujawo yo ka first one mangaro interview tong yung mo yako ali kailang anya pang yung radio mo kaya mamin school work min yo ka ano mamaro rakan yung mga yako
1: yung min makala dual na local kalian balang yun na dia romang ng school kaya ako yung Albert warning mara
0: ma Raul nung numero na pa nung tinalang area nga
1: nga nga ako nga tinja if I had to go back 2014 or 15 real or even nga to balay 1980s wrong but that's barakun military but anyway first nga nga kanya ma murungon 2014 doon kam now we are remote school attendance strategy yang also known as walking bus you walking bus 12 now we maklim war pemanggi balangai to kamal ki ga jamar kulin mara wanga kur rale miriam school kagunga yang ga dial teachers na ga parents na ga community wang
0: na pangaro nung ko and bit jamigan nakon nga til 5 years back na kanun ni happen dial nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan militero na we happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numanang kon dial jam na normally birka yun may mak na kung unin ka kamali mo rali
1: hi may makalari may makalari yung wakal wakalari bili na kundwari na wi balanyam muli li yorong yung lungmam yorong yung lungmam wala kong understanding yorong yung ito lungmam uri pungol community yung balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kadoal nguni diki nguni ngapake wong gita kana mala nguni nguni le lungmam diyan jagan wawar kong lungmam dungarakan yang imay mabili ngay leo ni lungmam yorong ngoy kama marang amatam jamar kulin ka yurtan yorong ngoy kamara gandar punya ka warong ngoy mala marang amat tapi ngala kan dia brave ngor bayi ngala win mangan ngai tunguli na we long mam maratu ngai manggit yur ka marci wandang ngor ka wandang ngor ka wandang ngor waktu darangan ngola jan di musik koro wala bicara wakal koro yo
0: balanya kon nen balan muka tulen lakam kon wanna wanna wanna ngai papuro unyali wangkai ngora yo yo kalatu na kon ripun nakon jamar kulit ya numa kanal ten berkai nakon walang alto ungle ten di menggiter nakon rape piri maram kanya we
1: bila wangga jangga itu wawa wangga jangga itu di nawi main mak yurta o jamar kulit ya kara main ngara kuyung ngara main gitu walau jujur jamar kulit soalnya ten di main gitir wae mai tu guru tu miri main gitu wae mai tu mal aguru tumar mungil le music mul dia balanda wal music mul he kalau tumul le bilena bele sometimes

0: Takal goyang alangor bungul limrong duka on la limrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yoga budai na ko music ay dinya ay na ko na music malam cassette mo na ngor bala ka ngaman ka ngunya malang bala ya learning ngara kan jaga goyang alangor learning bo bala man gitna oy yo
1: ne ko na kon important ja walang walto man gitter korotto baporo ka manikkai kun ka minchuna apala nyonya mara
0: yo yo ka ngoni na kun lawe witi na na kun ngoni bai main mag jamar kul bi ngai tiar ngomir inditir inditir ka ngai tu ngi ala mil gur pul mul kroin pala ka madari rom gakkal yo ngop we tru music ku contemporary ni mereka maklakam contemporary music ka bala mil ko mun ala interested war pam na wor kur yutanya jamar kule ya lo ngala kungal ngue ngala we all the shame mar ngue di your own culture or custom knowledge through music as well ngunal mulkro par ku wa nga bar ku mire ka yo lo mani ka ga ro ngun yo ga kal bare yo yo yo
1: ka yo lo mani ka
0: yo lo mani ka ga ro ngun yo ga kal bare yo
1: bil ma ga yede ke Abongol, main mak yo yo. Ka nakon walang kon teachers kun nalchan oljaga ko yang yo. Teachers to niwal to nakon enjoying walka diak neko wakal ko
0: diak wakal ko. Para ka ko yang ambaman since na tara pulong yung mga pass mara DL staff special ng mga mangi walka na wala ng matrimonyo. Palanya room kumala. Kawal yung muna kung ka take part ibili. Yo muna kung festival, palanya kung doal gulad nata. Kawal matung yung staff malaga marchi. Yung wala kung bili bang wala yung wala na yung kung mahal mulikin. Yung bili wala kung encouraging bili. I think wala kung yung palanya yung ka na yung malto na purong yorong o room ko. Yo yaka jawal tunga ang dunya. Heavy na kung. Yo. Kakung kayo namin malagal. Wawa na yung encouraging wali ka now and support yun tuwari mala festival any activity to the creative when the staff na from the supporting mo yan
1: yep pijan yun let you mala yo let you thank you wawa ka now kam arato yan ngang tun namalan na nakon namalan kon nito kurupan tao dipal ya yolongo ka papuro ka neolimurong generation ko ngurukon bala generation ko nito gurupan pijan nakon nito yan doon lin bilin limurong nawin room ya limurong ayatam ka manika niya ka bungol na papuro papuro papuro abilin nakon
0: mag be I hope limrong yurtau ja na purung kalang yurtau ya markuleu mial ku ga ya uring ya markuleu I hope ni matu dari man ke tiran mar mar rom ya lang mereu limrong yurungo ka wala lang mara na purtun mara inganan ja na puril kuroro yurungo ka man makil mulka dara de rom ya kan matu ya mar baga pagan ja ka na in bara in ja mara matu mar mar ngon dan na rom ja ka rom ja matu kalim rom yo rom ngai tam di paling ara kalim rom war pam ku ga jamar kuri ara yo ngaku jeng matu rom dun yo ngai ka matu warai ngapa ke tin ja ada ya man ngol ngol gakal ja ka jeng ki yo rom yo ni rom dun yo ka gakal na ri ngola abalanya ara ko ni malang be strong stay strong and believe who you are ma men ma
1: thank you
2: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

0: feeling.
1: Paling dia tahu, nak urip pun, nak berlalu tu urip tahu lah kam kalau ngapra, tahu pelan-pelan. Wang kan malah jual ngapra, mana nak ur makan dia tahu kan mak bagel wang ur,
2: bagel ngapra,
1: yo bagel ngapra, paman. Tarang ur kayu ngapra cete pun ur melingin pun ur, ramen kering ur, kalau ur kanin nak ur bagel taro eh, yo. Kadua la mar mayor ko maraka ni na richang or yur maraka nga ni chuloka yo kamar ga ga muna ko walo mak aida clock to na na clock to maraka loka mana pe mar ma yo ka loka maraka ka tin maranga matar pangai bak to ne
2: yo
1: bak to ka mana pechen ko yang ha mak mak mokol makal ka makulayul ya ka maramar ge palanya. Adin mana bulu kangan itu kata ulakan yang bulu kabulu kabulu adin ngai nakun bakman hindin tarpa yang bisa ke hindin kamar abisan ku yang oh mak moko ka pijan maybe mak mana ku yang ngaram bang abisan mana tuan dari abisan yo adin ngai nakun third time jangan bak tu tarpa balam mana wonder ni abisan meriter ka wang kain kamar cium wonder ngurung oh awang gancuring ko. Yo, kangay na kung ngunin ngurong ko, na manganin, second na yun, kapitan ngay, wah, mokoy, mokoy, mokoy, mokoy, doon na, kangay ngunin, second yun, kapitan, yaka, ngara, ngara, ngara, ngara. Ito, moment makay ngunin ba, second yun, ngunin, moment ngay, second yun, ngunin, kangay, first yun, kakoyang nga, yan, bimokoy, kaya kungupul. Kangay, wah, doon na mokoy, kangay, wang, kapitan, second yun, wah, ngara, doon, ngara. Kebun mana kau under lah? Kadain mar barco, merangkul orang he. Kau merangku yang start merakit kitin merangku mulai balik ya yo.
2: Mak wala bundi, mak bundi nak kebang wala Liam.
1: Liam, berapa kebang nak kau nak kau yang merangku ni yo, merangkan nak kau jadi deh. Ngat lu ngomala orang ngomala yo lu ngo. Yang mengaral kau yang yang wala yak kau lagi mokoi kau berani. Pardol mar me yo algo brain oro obra wonder bra kabar
2: pertio la bar
1: mo koy ko bri bri ay kro
2: e do way men mak dole da
1: yo men mak pala ya mala da o med kam ore pin da o paman tan ya mak ni mangi yo la man gani pin da o
2: mangi ara mak
1: mak ni mangi mak pa yo pat nga
2: mak
1: da o now Mary, Wallow Mary. Michael Jones, Mary.
2: Michael Jones, I'm not telling her.
1: I'm not telling her. Michael Jones tunggu di kawal langguru perupai winda sel dah kunako kata gitu rupai story apa ya ngatil guni yo kamana jama guni dak kul kapa mana angai wang abis chan wang ay olman cawal pa yolong wae pilin soang alim tu balan calim na arat rupian maram ni cala yo awalin mana macin wang ay yolong parang ay bicara na ay wawa Michael Jones pilin kalau main macam ni dah, kalau Michael Jones tu naga, amek yang ngai tu dah le, ya kaya yang gemeter dah. Kalau maram naui, witi apa mana? Kalau itu try naui ngai lepian tapping, ya pun. Ya, whether is ngai main macam ya kaya yang dia pun. Kalau pitan, kaden liya, apa mana liya ngai? Ya pun, ya pun, ya pun ngai. Ngai nama pala ngai. Marakritna. Wonder ngai ngun la. Wei. Now you want Michael Jones to back mangal kapa mada bejar ngai. Wang ngai ngal yol ngual. Yo al ke. Kama ngara tu merci ngal ngut wang ngap. Ka wonder ngai meci yol ngo. Kaya ka ngai nau. Utur tur biak Michael Jones ko eh. Ngai dara. Drorangul. Ngai went right in
2: tuna balari
1: tuna pulin bala darang ai kangainan ngumak ku jansong ayo na hoy ai kapitan darang kapitan ngai wang Naughty.
2: Tamil. Naughty.
1: Naughty.
2: I love it.
1: He never say a word to me, you know, I just call him Naughty Kabilin.
2: Hey, book back from missionary boy down after he go naughty.
1: Yakanga emergi. He thought that this year, no, only emergi no to Kabilis. My guru matem. Kawe si bili manabulo mara mawamut. Amrat mara mara yang. Shotgun amrat mara. Michael Jones kalian. Rangkan galala. Yo. Amara manda. Amara bikin goyang. Ngangal itu dual berkat yun. Berkan ngal tu dal bala warak ngal tu bom guru mati. Oh ngula nawe ngir ngula nawe ya pijan kamarci madam jur mana dal jual pa mana nakun ya kamangi how to use that mara yang ya banya gangga ya lo wala dai nawe nakun upside down what to use oh na ya banya nakun kawang ngandung ni jual pa nya mara ngal na mara yang ya kan ni mangi that trigger should be on going away.
2: Underneath.
1: Yeah, underneath more. Kanga inguni mara mika upside down na mara inguni ngay tawa gamara inga lag picture na. Kanga inga ka trigger is here, instead of here, yapala inga kori yo.
2: On top.
1: Bala mana aiming na warakan. Kanga inga inga marichi, na we shell mala unu manguchi, bullet. That powerful way back from. Kabay inga warakan, yapala inga.
2: Hit the trees.
1: Kamala nama. Yeah, Christian. I wonder if I'm gonna meet you. Balad with Michael Jones. I'll be gonna. Balang ay bigyan na. Yung pinyan ng ayong rokam table na. Marian ka. Wang ang diyol ng. Kung ay wang ang Michael na ay Michael Jones. Na. Kung ay wang ang bigyan, you're wrong.
2: You're wrong.
1: Say Michael Jones to mulang selling or wrong mate wrong mate yeah come right
2: there yeah
1: you're
2: upside down
1: yeah you know you're going to mana wrong yeah mana wrong ya kamana mangi that term to mara yang ngai ya boleh ya yo abiken walau wanga Ang kanyang rin po tao, nilibil yung ringer. Ang kanyang gala. Wala. Wala po ito merki bala. Nawala yun. Mandayala. Ano yun, Rui? Kangay ka, yuriya ka, wala ka lakarang mandayala. Kanya wala ka lakarang But it sounds like a ceremony, but wanga wanga wanga kapi jan Jeremani. Nah, Jeremani. We can. Well, ni mangi Jeremani.
2: Jeremani.
1: Yeah, Jeremani. Ya kawal kapi ya mana ya lah.
2: Yo.
1: Mana ya lah. Mana pertama kali balik tap mana ya lah. Karena pertama kali kita lelung ya. Ka ngai ka still nak kon ya kam nahui. Understand kayak na ceremony ya paling nak
2: yo
1: ya kan
2: emergency na Jeremy
1: ya like ceremony ya kan ngai mangi Michael Jones kan na ceremony bikin ga ngai Michael Jones kun ni mangi wa ceremony una milingin bi we want to make you balance ceremony milingin bi na ceremony kaden Well, there's no bangable words or good on that. Well, I know what to say. Explain what
2: I think Jeremy Yap. Jeremy Young.
1: Nah, Jeremy Young. Jeremy Young. Nah.
2: Jeremy Young.
1: I think I want to go. I marchi. I maran darpa, eh? Ni mangi mana la ni wala ngrice na banter mere ya belnya kayu marci grup pas ngai kangai lu lam lam yang ngale garpin agar pun and then ngai do some action eh bala ya cara mana wa cara mana cara mana cara
2: cara cara cara yo
1: oh ceremony yo bala ya de
2: oh
0: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yungnuo Radio. Dabarik.

0: My name is Miklo Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolno Radio 88.9. Yo, manmak.
1: Yo, tuan apurkati yang baladu aliuru ini na kamarang caimi ka kucian hena ka ngara pulkanoi pingul tawin ngul acia mamin malangan apur. Kadu al ngana apurkan ini na bilin jan kal jamiri wal ka ngara tungganya ingang tun bilin jan yaun ngung ngana apurkan ini na ngunia limurungunal chese pak ngul meeting ngul. Nga mga napuka, ka nga mga napuro, yuta niya uri na wala ruri yun, na kung ni nito nga napuro nga lakaram.
2: Na uwe nga ni, leadership ko pala niya, room, nga ito na mire ka jama mire, pakpara na raw, yay kuro mala, dakon, nguni mala, numana mire, ka mana ka na wedual brawana ka bay di nata na portutual kung gayon community bala niya na kung ni village council wala kana lakra na mala leaders mala yudon niya ngay yutan kumur birka yun mirawal to ka naan walto outcomes na probingo di maram yo. Balanya nyumukurin ka.
1: Kaya lang umili na naman tumarching ni naman bayawal to gumurubil kayon mir. Pala marchi barkawaj kuman jaman mala.
2: Iya. Kapala nyo lang ngayon ni kam. Nan na prong nakon lida mala tayat na. Kapala nyo. Payang na tupulo jama. Kawal ka nakon napurja wal jangon niya lang siya at pri mala birkayon gumurubil kayon mir. Rule in Walto, Naoko, Kunga in Rodia community, Pakbrana, Nakumalana, Malayai Kurmala issues, Mala, Numukurinko, Meben,
1: Evian,
2: 6 camp the Probotorin,
1: Yo,
2: 5 dual area, Malanakon, Una Groundo, Una Gamerni, dual Miwa. Miwa na area,
1: yo.
2: Miwa Road, wale kalakram, man. Yung napunta wale kalakram ka Army Camp.
1: Yo.
2: Kadwal Garden Camp. Kung nabala Dilki Camp, na Bush Camp. Man mak. Kawang kanya na purpapu adding up kung na Yako Yulung wane outstation.
1: Yan na.
2: Yo. Marma, starting up na napuro Marma Miel, ka Marma Diramo. Uluki malakamro na uku malabalanya dal malanda pruka tiang balaman malam tiar yul ngukurum gor kato yal balanda kurum gor
1: ma main waktu ali milinjan tau ka ya wiring ngoni ngana pruka ya ungu na mawalain ngoni di malay na konyuta mala bili bili muka nila kerangal bili tuan jangan apurnya uru uru ngon marci Maladawari yun na.
2: Yeah, yo.
1: Kupakan yung mirira, marikyo. Ripun yung barakun mala.
2: Yo.
1: Paingon waldiya, bulo limurong kung kayo na raw.
2: Yo.
1: Muro kito kargo, ngunin nga lito kanina, bukmak yul ng umaga yan. Ngayang ngoy nga makuryo yan.
2: Yo.
1: Ngayang ngoy, lung marana miri. Nga lito, Munukum gayol ng bukmak na kanina ng rungi room do. Muni, that's why ngay barpo ng nirur yun ya, yawirit ya, muni ngaran mo ka naman barpo walang ka kanyim do na epitya nagamar nga matirmuritir. Nga ito malang dun yan nga ito, yuwal kyan nga ito malang dun.
2: Iyo.
1: Iyo. Muni di, ngayang umala.
2: Iyo.
1: Muni ngalim ruka, na narangluki ngayang o ka jamaw.
2: Iyo.
1: Iyo.
2: Maray mo katal mo rito na barpro dawe bukukurupan walang. Pili, limur maringi ngune nawinan ngo room limurong dira mo ito dara yun. In warpam ngo nationality ngo nga ito dira mo ka dara. Angayin doon na ngo miyal kya ka kung kayo namir na ngai tu ka nawe yo biak jama yo lemur pecan jama anu mantual jama na pecatu ti palwaptun balanya ngai ka room jama balanya na kuntual num makat jama diramun malangalkan ni na jama kanu matual madan na kuntai ka madan ka balanya na prokaja tena pertu warpam dama na panmir tual malana namu na na programit ti tual kanina milingin be mritu jana prokangulu ke wargo e maka na pertu tara tal tere yala langu mrena prung na itu kumur dal tere tial bala western wealth ngore tual na pertu mati mangi kumandu na utan nan mala maka na pertu kayaka wincur mir bala rale tual ngapake kayul ngo
1: tuale na kun ngana prunga kol no kong ona ni ka nungo ini ngaya ngo milkom nungo ka ngaya ngo jaltir ka nirpan ni ka rom lil dukar lil yurtan yul ngon ka milkom ngo ni di ngaya ngo mala na ngay kan ngura ni murong pulungan niya jama miriam marangay ito na mabukmak to yul ngoy ka kung ngay ata na mir kung ngay yun mir balarali yun mir ka ngula uri po ka daun no kalungula nito nga na purong lakaram
2: wala yan ako niyan muka tuwal ngay service providers tuwal yan nga rali matina ma yul ngon malababurin tuwal nga rako yul ngay concern ngay rako tuwal dol service providers na purong nakon ngay kamar ma lurkun yul ngon jama unile de ang nga raka jati nga rato na ma yul ngon tuwal ngon na kumiritin yul tumar darwat rito ikul ngon ngay tuka jama nyebian nakon ngay tungon ni wangkay ngon service provider ngon jama train ka ngay tu train balagari yul ngon ya pelanya ka tu al school kura kaja teringai tu mainstream lel you al kan now education jamar koleo tu al room le murung yul ngo tu yang jayuruin mati pak tu na repo jamala bapuro eh bangun ke belum amir na purung nene yang dual ngai you al takut now waruin takut ngai mar mangul yang galik mur Beshli tu aliyorwe. Yana kuna pole try. Duanya dunu patura tu lang marila karam. Ba puro ngul malana lumuli ka kumbu namir. Pili wale tu aliyorwe lakaram rumri wanga. Eto al.
1: Eto al.
2: Nandiyo yu wak tau from all communities nguli pichan wanga. Nguni ngay jahal na kun nguli kidin. Instead of what to pichan ga wanga. Waktu pecah lima ribu ngulah enam na yul ngon. Aitu dikim nguni bapurun. Kadual bapurun. Yutan malah. Aitu yalah nguni gama nguni di room.
1: Tualing ngai ka room ngulah lima rong. Waktu dukutera nguni tualing ni ka room lakaram. Tualing din turi nini nguni lima rong room.
2: Ya.
1: Ngunan jel kri na ngalika ngayetam.
2: Ya. Baraka tu ngai mari. Nama ngai tu. Lumurunggal balandai friends to mala ya unang wal kagu wal ngata mi wal kwala room bo ngata mal kagu na room gaga ma wal ka ripu ba pru ka ngata mi ripu ba ngun ba pru ki ngata tu dia jayurwin wang kan jarako tu wal wal wo awang kan jarako wal wo na we recognition walang ki ba ngun grupor na we na prungal standard to numeracy ngong ka literacy ngor. Tiyal yor we. May ka sam do maram ka maram dya mamala. Lacho. Repo mala to ka parak nina tiyal naong ngor pala niya ngor. Nakuntual ngon eh. CDP man mak ngay ngon eh. Yor ngay le repo niyo ala yaw rin ka maral mal pichana paman ngara tiyal dya ma. Tara machi woro ngotir na. Natan ngara to waktun dya mal man maklil.
1: Yan na. Pili niyan. Iya kaki waru yur dia ki. tuali ni barpurur yuna bilin. Na mana barpurudang ang nanyawrin na kamaral-maral na di pala di warwolil.
2: Ang orang ini bar pelanggara, walau pun ini deciding, walau pun ini malajar ini awal itu tu yang orang CD pingor, kalau walau ngang tu nang orang kiri, orang ini bar pelanggar ini ya, kalau yang orang ini siapa bar pelanggati, ngati bar pelanggara ini berguna ulman, rakalanga. Ini ngapai nak kata orang ngara first time ini history tu orang ngara 40 years standing and deal. Atau orang ngarana yang ngarau yutain, bikin muka aku ke bapa beringin aku.
1: Pilih, pihak kau nang, oh, mana plan kau ni, main map meritir.
2: Yeah.

0: yun mo rin yun yun yun
1: hindi dyan nga rato nang dawar ka yun nga til
2: kachimak
1: panal nilikado al jaman
2: na yung nga rin kachama una health work ka may wach mo nga rin kachama nga tira ka rin tringo jama kaya nga transfer ka nga rin bala may wach lawap dun
1: yun
2: nga rin ako jaman ka na yung nga rin al deputy chairperson diya milingin biyo L.A. third local authority more. Kapulong ara chairman na ako Nyalka Corporation, the Women's Corporation ko. Yo. Prakta prakang uni di ngutat maram. Yo. Kapulong ara nakun. Yaka nga ra maingi to dal biar mak. Mare.
1: A biar mak tao ko.
2: Yaka nga ra maingi. Naling ara da leadership ngutaran. Pingul bile. Walang ara ingan na ngadil koro yo. Pati yan nga rin, kanyang tundak ko yun, ha? Weh, ko ni na pong tutarok pa yun mo. Eh pala niya, awaw yan ka siya, ma, pala, rin rin walgal ka na.
1: Pero pong nga rin na, mangun na, meeting mo ni Kadara, nga rin nung marang matir-minitir. Jaman nung nga rin na, ma, yo, kabuk mak nga, bunggol nga, di chalangin nga, manikay nga, bunggol nga, ningulik ka, always involving, ngarali ka naman nun ay tangulong ingay angoy. Ngunit na ngarali ka naman mara nung ka na ngarali ka naman na kung nanili ka jama mara tuwala chan rumguro. Lika lang ka lang ako. Kasi ka mamita nung mara nga matir.
2: Thank you, Mare. Pala niyo makpagmaringan mo saan mga ngunin.
1: Pilin. Ka tuwali nung duwali nung jama goto duwali ngayon nung plan rulang doon ka duwali din ngayon yun na purple ni kagrupa na ni kakamil kuman piyaki din na ngo yo thank you bilin yan may mga community tao
2: ma thank you Mari
1: yo nga rich di pali bolo na kon tarok kurupan may mga ngay military muka ana purple na man tiangon man da jama mili madang arakal muni wala lang mga mayon tarok TLJC Jesse Packmore ka ngarapin ako ng ratun malangkalak na namin nga rin nga matir nga yung ura kuwar pa mulka ir ngay na mga rayol ngay maragan larpo na mala wala dara wanagan na raw pukma ko yol ngo TL community yorwe kakunga yun na raw yurtaw jamar ko limurong galangaw main mak meritir tarin walal dia le di bile dara pulungur mun le bile an dara pulungur ngun ngai kan nguran li murung tu ale dukar bingur bile an kayu wal kong tur ga dal kong ga kong ga un bile mertu buk mak main mak meritir muka gucat ngali nama bar prorom
3: yo
4: yo un bile dao na prujal number two, jama tukar jamar klo na porong tol gatur wala na wejora mara marangal kangun ngori di tu jama yalla tukar jamar klo mala na porong pil diang bala tukar dal na kadual yutali da mala wal tu yalla jama rum gur dal kur through Australian government, yul mula, ngapa kini mula? Pengurusan yang ruang urbalan datu marci. Kadai yang ruyualan dengan kungayon ja. Tukar dal guni walat tu dia yang ruyul ngi mula lidai mula nawi na program ngi kumaci. Pilih dia yang balak tukar dal dara. Kawal tu menjadi dia yang ruyul tay lidai mula yang ngi kum. Wangal tumbuci, pelan dah mula. Lakram dual, pelannya. Kapas nang nol tu jama, napurung jamar kuleu future lil path, pelannya.
5: Yo walal kamarangara, Dr. Jamie mak bayangongara ka darok wang radio kor wien ko, yer. By lakram na we dawo napurkanin na diang bala yurwingor rul kolod ngur kanna we tiang bele dawo ngakul latjo dawo mitir man maktawo nakon yol yurte yol ngoto rurion
0: tunja Fabian ke kamangu kadao ngay tuto ala karamnal chan nga pro leadership maram di al meling gembe yurwe
3: yo ngar tuto al tao na malang yakam nakon first time ngara kodel tunja melingin bilim rukawa nga tol rul kolat ngur kawanga na merikin apoko tol leadership ko food jaw yalang umriw nakon ngara kodel first time nguni nakon napur kandil wanga na min kajura napur marangal first time napur to become a leadership for the future na perung yelang umiru marka na pertuka dara ngunil di rumor yan main makmur rumor kana pertu iri iri na perung future na perung tukar ngur jadi yun tukar na perung future yelang umiru marka na pertuka nina pere future yelang umiru.

0: yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm
1: stuck. Hello, ngaraya ko naipiri. Kumana, ngaraya ko rawa ngati pungkan kan mo. Ka numa ko rawa ngama yorong radio.

My name is Gojle. I live Paroi. And I will... I'm ready.